0: mamaratwa kosi yalwa.
1: Ke ja ka re tso go amogela jana thuto ya rena ya letsatsi ka mo profeta monare mo retsikolapeng a tswa gore ba jalo mo dinakong. Thuto e ntle ntle kgotatso e ntle ntle ya letsatsi sejo sa letsatsi tsa go le kalo mo retsi wa me o tlaleletse e ha o go tlogetseng gone re mo leboga go menagane. Ke tla go raela kere go tswa go kwa pele re tla be re tsamaya re ntse re bina mmogo tsa sedumedi tse di farologaneng ke go baakanyeditse mo gaetsho. E ba tlhameka pharologano ya bone re ntse re tlaleletsa le go nna tesa thuto e re tswa go kopanang le yone mehela gongwe ke tla ke go laele pele ga nako ke go sadise sentle go botlhela ra go kopana le maneno a mangwe mo selong sa rona sa tirelo ya setšhaba nna ke bodia fela mokgankgara lopang wa golobilwe.

ba profeta ba ne ba le teng monna ka lebaka leo ba bua le Elisha ba re o santse o itatletsa e gobane rrago ya go tsawa tsatsing jaanong ngwanang Elisha o ne a tletse ka mowa boitshepo o re didimala lona

Madume, Madume, Moretso Montle wa Somama ya Satira Setšhaba, a tšwa go amogela tšeo di bedi se Moretso kwa lapeng ke thulaganyo ya rona ya kobamelo le mina Sedumedi, ke go amogela ka boitumelo le lorato maikaelelo le maikemisetso a thulaganyo ya rona ke gore re gane le mo tseleng le ga tsela e le thata re tshwanetse re buela here rarang kgoge Moretso wa me. Kone maikaelelo a thulaganyo ya rona ya kobamelo le mina Sedumedi. A re bine tlhamo e latelang mme e tla re morago ga moo re kopane le maprofeta monare yo tla ba hiruta ka sejo sa letsatsi kampo thuto ya gompieno.

0: amaratwa kosi yalwa.
1: Ke ja ka re tso go moghela jana thuto ya rena ya letsatsi ka mo profeta monare mo retsikolapeng a tso gore ba jalo mo dinakong thuto entle entle kgotatso entle entle ya letsatsi se jo sa letsatsi tsa go le kalo mo retsi wa me o tlaleletse e ha o go tlogetseng gone re mo leboga go menagane ke tla go raela kere go tswa go kwa pele re tla ba re tsamarentse re bina mmogo tsa sedumeditse di farologaneng ke go ba akanyeditse mogaetso e ba tlhameka pharologano ya bone re ntse re tlaleletsa le go nna tesa thuto e re tswa go kopanang le yone mehela gongwe ke tle ke go laele pele ga nako ke go sadise sentle o botlhelela go kopana le manena mangwe mo selong sa rona sa tirelo ya setšhaba nna ke bodia fela mokgankgara lopang wa golobilwe.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke a borobedi. Seno ke NBC, tirelo setšhaba amogela dikgang. Ke a ka dibalwa ke nna Fidelis Kopang o tsile. Tonakgolo Elia Ngurare o dirile ikuelo ya gore go sirelediwe ditso tsa Namibia, a tlhalosa gore morafe wa Highcom o na le setso se se kgonang go ngokang bojanala segolo thata mo nakong ya bajanala ba etela mafelo. O na bua mo letsatsing la labotlhano kwa tiragalong ya pulo gape ya Altava and List Group Mokuti Lodge mo kgaolong ya Oshikoto. O akgoletse thata khamphane go ka dirisa morafe wa Highcom le setso sa bone go ka supa setso seo se se tiile. Dr. Ngurare gape o akgotse khamphane gore e be itlamile go ka tsosolosa gape Mokuti Lodge le gore le fa dikgwetlho di ne di le teng go ne go tlhokafala gore madirelo a bojanala a tswelele ka go supa ditso tsa Namibia. Tonakgolo o ne a tlhalosa gore o ne a kgatiwa thata ke setso sa morafe wa Highcom sa go tshuba sa go kgotsa molelo ka nako ya go dirisa dikgom, a re seo ke botsipa jwa kgale jo e le gore bo tshwanana ke gore bo babalelwe. Botsipa jo bo fetang dingwaga tse di kgolo ke sekao le go supa gore Namibia a na le ditso tse di tiileng tse e le gore go tlhokafala gore di babalele le go sirelediwa ka nako tsotlhe

gore di rutwe bašwa ba paka ya gompieno. Diprojeke di le mmalwa ko kgalong tse pedi tsa Kavango tsa go babalela metsi tsa Rundu Extension Phase 3 di tsweletse sentle e le tsa paka e khutsane le paka e telele. Mookamedi wa Nemo Water mo kgaolong ya Kavango, Costa Joseph, o boleletse dikgang tsa Nampa gore ba ikemiseditse go ka tokafatsa dikema tsa metsi mo kgaolong le go tlhomamisa ka go tokafatsa go ka ntsha metsi mo didibeng le go tlhomamisa gore metsi ao a babalesegile go ka dirisiwa. Sekema sa Kashina Kashi Water Supply ke sone se sentseng se baakangwa mo nakong e telele le go katolosa sekema sa Rundu Extension 3 se le sone mo nakong eno se tlhabololwang. Kashina Kashi Project e ntse e emisitswe le go tsweledisiwa ka maikaelelo a go tsenya dipompo tse dišwa go epa didiba tse dišwa le go tlhomamisa gore go tsengwe tsotlhe tse di tlhokafala mo didibeng go tlhomamisa gore go nne le metsi a a lekaneng a kgonang go ka pompelwang ko a tlhokafalang gone. Re Jaffet o tlhalositse gore maiteko ao le gone a tsweletse kwa Murarane mo le gone ba okeditseng go epa didiba go tlhomamisa gore go tokafadiwe neelano ya metsi. Karas Youth Development e le mogopolo wa ikatiso o ne wa nna le malatsi a go katisa bašwa segolo thata mo go itseng go babalela matshelo. Mothai wa leano leo Mac Vetboy a re katiso eo e ne le go ka neela bašwa kitso le gore ba kgone go itse go tsiboga mo nakong ya ditiragalo tsa tshoganetso. Ikatiso eo e ne e ntshiwa ke batlhatlheledi ba dithuto go tswa Yunibesithi ya Namibia e le ikatiso ya malatsi a mabedi mo go tsa botsogo le pabalesego, mme bao botlhe ba ba tseneng karolo kana ba ba tsenetseng katiso eo ba na ba itse go ka dirisa thulaganyo ya first aid. Revet Boy are leano leo la gore bašwa ba kgone go ka nna le kitso mo ditiragalong tsa tshoganetso. A re go swabisa go ka bona motho a latlhegelwa ke botshelo ka lebaka la gore ba ba gaufi ba sa itse gore ba ka thusa jang. O rotloeditse bašwa ka bontsi gore ba tsenele dikatiso tsa mofuta o. Thulaganyo eo gape e ne e tswelela ka go rutuntsa ka ga mokgwa wa go kgona go ipabalela mo kgatelelong ya maikutlo. Batlhankedi ba bagolwane ba puso ba re go itlhaganedisiwe go ka tsengwa tirisong Southern African Development Community Regional Development Fund. Ikuelo eo e ne ya buiwa kwa phuthegong ya ditona tsa madi le gore go tokafadiwe dipeeletso mo phuthegong e ne tsweletse kwa toropokgolo ya Zimbabwe, Harare. Phuthego eo e ne e tlisitse ditona tsa madi, baeteledipele ba dibanka kgolo le batlhankedi ba bagolwane ba maphata a madi go tla go buisana ka ga mokgwa wa go tokafatsa mokgwa o madi a dirisiwang ka teng le go tlhomamisa gore go nne le dipeeletso mo kgaolong. Tona wa Zimbabwe wa madi Mthuli Ncube o tlhalositse gore go ka tsengwa tirisong ga letlole seo se tla thusa kgaolo gore se se ka sa tlhola se ikega thata ka dithuso sa madi go tswa mahatseng a sele. Mokwaledi kakaretso wa SADC Elias Magosi o kopile mafatshe gore le one a amogele le go ka saenela letlole leo gore le simolodile go ka dirisiwa. Toromo ya lefatshe e e diragetseng ya matlhotlhapelo kwa Venezuela go begwa e bolele batho ba ba fetang 3,000 mo dipalopalong tse di tlhomamisiwa mo letsatsing la maabane, mme ba ditlhopha tsa mafatshe a boditšhaba ba ba tlileng go ka thusang go falosang batho ba ba santseng ba gaeletswe mo masaleding a dikago ya toromo ya lefatshe. Go bolelwa fa palo ya batho ba ba tlhokafetseng
e tlatogile e sale ka labotlhano mme go bolelwa fa mo nakong eno go tlhomamisiwa ba ba tlhokafetseng ba le 2,954. Thoromo ya lefatshe e diragetse mo kgweding e fetileng le malatsi a le 24 mme ya tlogela diketekete tsa batho ba sena magae. Diketekete tsa batho ba santse ba batlwa kana go sa itse gore ba kae. Puso ya re e lekanyetsa fa batho ba ka nna 50,000 ba masika le ditsala ba sa itse gore ba le kae. Mme thoromo eo ya lefatshe e gatisitswe mo skaleng sa Richter e le 7.2 le e nngwe e e diragetseng gape ya 7.5. Thoromo tseo tsa lefatshe di diragetse ka go latelana mme e ne le pharologana fela ya metsotso ya disekonde di le 38. Ba dithuso tsa bonamodi le bone mo nakong eno ba tsamaela go ka emisa tiro ya bona ya go leka go falosa bao botlhe ba go dumelesegang gongwe ba santse ba gaeletswe mo masaleding a dikago le ditshenyegelo tse di diragetseng. Mogaetso sana ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang. Solo fela go ka amogela tse dingwe gape mosong ono ka nako ya 11.

Bonjela mogaitso ke santse kana le wena ke pina ka setshaba mogaitso ke ne ke feta fela jalo mo rago ga di khang tse ke ne ke go dinala kana go ya borobedi me ke tla be ke na le wena mogaitso mo nakwa rona amela tsa dikitiso ditumediso go tsena kana go ya bo robongwe mo songwa letsatsi la gompieno me re kana go borobongwe so le fela go ka tsa thulaganyele ya alebokwe e tla la tala jalo ke thulaganyo ya rorisang me go latele ya mmino wa sedumedi mogaetso e kana kwa lesome le bongwe tota ke tla be ke kopana le wena ka dikgang me re morago e o bo tswelela ka thulaganyo ya mmino wa sedumedi me kana kwa lesome le bobedi o bo tsa thulaganyo le ya batho re tswa botlhaba e go tsena ka nako ya bongwe ka nako ya bongwe ke tla be ke bo gape ke kopana le wena ka dikgang tsa nako ya motshegare remogo ke gompieno kgwedi eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le matlhano e santse le ntšha e santse le magorogo mašwa kgwedi ya Phukwi mogaetso mme re bona e le gore jaanong re setse re tlodile kgwedi ya bosupa ya ngwaga go raya gore ngwaga e jaanong e be setse re nyaa nna jaanong ke tabogela go ya go wela e ha re setse jaana ka kgwedi di le mmalwa fela e re ne re simolole malabanyana ga mogaetso motho o tsaya gore nyame e motho o tla nna o ntse o direnyana tse dintsi tse o ne o di akantse tse o ne o batla go ka di dira mme gone mogaetso fa go ntse jalo re tswelela re ntse re na le tshepo le tumela gore motho ga o sa kgona mo dikgweding tsa ntlha tsa ngwaga go raya gore o seke wa nyama moko o tswelele o ntse o na le tshepo gore nyame gongwe o tla dira botoka mo dikgweding tse di tsweletseng go raya gore motho ga o nna le leano o seka wa ba wa nyama moko ka gore mo lehatseng ka gano mogaetso dilogang ke di tsamaya jaaka motho o di rulagantse kgotsa ka motho wa kantse gantsi thata go na le dikgwetlonyana tse mothong a kopanang le tsone mme le ga di le teng ke ka motho o reng ke dikgwetlo o di bitse dikgwetlo tsa botshelo se kwa re mathata ga o ka uma ka leoko le dilo di tla go palela mogaetso ka gore tla ro roa le kabele gore go thata jaanong o re dikgwetlho tsa botshelo tse o lekang go ka mekamekanang le tsone ka nako tso tla gore kgwetlo ga o kopana le yone go raya gore o tla e kgona o seka ga o lekile o bona go pala o bo itlhoboga kana o bo emela ko morago boela ko morago mme o boe o leke gape se se teng hela ke gore o ne le tshepo o ne le tumelo ya gore mo nako ya ntlha o lekile ga wa kgona mo pakeng ya bobedi jaanong o tla leka ka mashetla a menaganeng jaanong e bele gore o tla helela o ntse o kgona selegae mogaetso didieng tsenyana dikgang tse re le gore re di utlwa jana mo bekeng tse e le gore gongwe motho o tla heta jana ka tsone re itse gore mo nakong e go na le balaodi ba dikgaolo ba tswelela ka gona ba ntse ba bua le seshaba mogaetso go itsise baagi mo dikgaolong tse ba di eteletseng pele gore ba tsweletse jang diporojeke ditlhabololo di tsweletse jang tse di tokagatsa matshelo a batho a ke matlo a ke ditsela a ke go leka go aga dikolo dilo di tshwana le tse ga o le moagi o batla go itse gore mme goromente ga ntsha madi ka jaana a tswa ko pusong go raya gore jaana romela ko the regional council ke bone yana batla go nna gatse gore nya re na le projeke keye re na le tsela ke re batla ya agiwa batho ba rona ga bana metse re batla go epa didiba dilo di tshwana letse gore madi a dirisiwa sentle a goroga mogaetso kana gone go santse go na le dikgoreletse go nyana tse di rileng jaanong irile mo dikgwedinyana tse di hitile mogaetso ra utlwa ka gore nyame e kwa re go na le tlhaelo ya melemo mogaetso kwa dikokelong tsa puso jaanong goromente o bolela gore nyame kganyo jaanong ba lekile go ka mekamekana le yone mo nakong e melemo e setse e gorogile ya botlhokwa e le gore go ntse go bua gore ga gona dikalafi melemo ya dikalafi ya malwetse a botlhokwa bo kankere bo high blata le e mengwe mme jaanong ba reng me seemo kwa re jaanong sena botoka jaanong ke gone ela gore e re jaanong ga e gorogile e bele gore go elwa tlhoko gore mme ga go boe gape go na le tlhalo e ntseng jalo
Ee, jaanong go na le batho ba ba nang le boikarabelo jwa go ela tlhoko le go itse gore nya mme melemo e mo kgaolong go raya gore e tla tsaya nako e kae. Ee, jaanong go raya gore batho mongwe le mongwe tota ga ka dira tiro ya gagwe, ke tsaya gore ga nkitla re nna le kabakanyo e kalo-kalo ka gore motho bo ka itsise ba ba gapele o ntsha report-o gore nya melemo re e bone re tlhaela se e le jaanong pele ga itse go bo go ne le tlhaelo bele gore go kgona go ka order-iwa melemo e mengwe. Ke mokgwa wa go babalela matshelo mo gaetso, akanya hela go sena kalafi go sena melemo e jaanong gore batho ba tla kgona jang. Batho ba bangwe ba tshela ka tsone dipilisi ka gore ba nna le malwetse a le gore tota ga ba kgone go ka hetisa letsatsi motho o sa tsaya dipilisi. Jaana ga di seo go raya gore ke tlhoka boroko, mme jaanong a ba rotlhe re dire ga tshwene, mongwe le mongwe yo o na le boikarabelo a dire tiro ya gagwe. Go raya gore a o thapilwe mo lephateng ke le rileng, a ke ja go order-a melemo, a ke go tlhomamisa gore melemo e be lekane mo kgaolong kana jalo-jalo. Ee, le ka go ela tlhoko le go tlhomamisa le go itsise ba ba maleba gore nya mme kana e kwa re mo kgweding di le pedi kana di le tharo re tla na re ntse re na le tlhaelo e ntseng jalo. Go mogo jalo mogaetso, ke santse ke na le wena. Fa o na le molaetsa, dikitsiso, ditumediso mogaetso, go ka kokota ka gano ke tlabe ke go amogela le go gonela tshono. Nomoro ya tlogaso ke lefela ke borataro ke bobedi botlhano borataro bobedi lefela bongwe bone, go raya gore 062 56 2014.

ke se tshaba mogaetso a re ha o tsamaya le ene o tla go tlokomela ke tsweletse ya lo mogaetso mo songwa letsatsi la tshipi ke na le metsotso le masoma mabedi le borataro pele gana ko ya borobongwe tsiringwe le ga mogaetso se le gaetse ntse di le mo setlhoeng irile ka labotlhano e bele gore kgotlatshekelo e kgolo ya tsholola kgang e ne tlisitswe ke Michael Amoshelelo ya gore go tlosiwe kana di speed hump tse e le gore di tsentswe mo tseleng ya Western Bypass mo toropokgolo Windhoek mme jaanon ba reng nyaa ga go potlako go raya gore di speed hump tseo di ne di tsenngwa gone go lebeletswe mabaka a pabalesego go begilwe dikotsinyana di le mmalwa mogaetso mo tseleng eo pele ga go ka tsengwa tsone di speed hump tsa teng le morago jaanong batho ba ntse bana ba bopelela baagi ba Windhoek ba re nyaya go lo mo jaanong go baka motlele wa dikoloi dikoloi go tsamaya ka bonya ka gore tsela ya Western Bypass ke yone ne e gokotsa gore batho ba kgone go emelela segolo thata ba chaisang ba tswa mo Windhoek go a borehoboto kana go iwa bo ka hanja ka gore ditsela tse dingwe kanako tseo di na le dikoloi tse dintsi kana motsamao wa dikoloi o bole montsi mo go tsone jaanong ke dingwe di kgamogaetso jaanong Michael Amoshelelo a reng ya mme ba tla ikuela gape tshwetso eo a re ga go helele gong re santse re tla le ka go ka mekamekana le kgang re tla e sala morago go supa gore ga re itumele ga ba itumelele tshwetso eo e tseilweng jaanong ke ntse ke bua jaana ke re o le moagi wa Namibia a supa kgatlhego mo dilong tse di diragala mogaetso ka gore di a go ama ka moso o tla tsaya loeto bo wa go kopana le dilo o ipotsa gore ke yanong dilo tse ke eng ka gore ga o motho yo o latela dikgang jaanong Road Fund Administration e le company ya puso e le gore ke yone e tlholetsa lekgetho la le le duelwang ga o tshela lokwane le tsa go kgathela dikoloi jalo mme madi a ba le ka go kgobokanya madi le go tsholela maphata a farologaneng ka tswe le bo masepala madi ngwaga le ngwaga gore baakanya tsela ya gore kana go baakangwa tsela engwe tshola sekontiri ke bone ba tlhola ba ntsha madi jaanong ba na le mogopolo wa gore go tsengwe se se bidiwang toll gates mo Namibia jaan toll gates ga o le motho o etang ko bo Aforika Borwa kwa o tla kopana le tsone di-toll gates mo gaetso tse e le gore tsela tse dikgolo tsotlhe ga o tsena mo go tsone go raya gore wa emagale wa kgetha wa kgetha wa heta mo gaetso jalo jalo go ya mo diporofenseng tse di harologaneng jaanong ke mogopolo o mo tafoleng wa rero jaanong tona wa dipalamo mo gaetso.

Kundi are le goka are nyaya e wa gotlhelele ga he buika yone ibile gare rere ibile gare ya kanyetse ona ga di malamora go are nya o gakologolana ko ile ha tona wa pele wa di palamora tso yon motorwa ana le tona ene le mothusi wa gagwe gana ga dilo dipatlisiso mo Namibia gore me tota kganya di toll gate lwa re e bereka yang a ena le mosola a re go dilo dipatlisiso go tenya ewa mo Namibia ga nkitla be bereka ee ga ntle be bereka yaano tona re nyanya ewa yone le goka me road fund ena re nya toll gate tsentse gore di tsengwe tirisong yaano ga ke itse ha o le modirisi wa dipalamo kana o dirisa o na le koloi tota le gone o tshela lokwane go na le madinyana a yang kwa gone ko bo road fanta le ko bokae le ko bokae ke yone madi a leng gore a dirisiwa go aga le go baakanya ditsela a motho a botsa gore aga a lekana ee petrolo re a itse gore tsamaga kae mo Namibia mo gaetso malobanyana a go tlhatlhogile ga ditlhwatlhwa ga tsa kera di hokotsegile tsa petrolo le disele ka labotlhano di hokotsegile ka labotlhano mme hela jaanong di le ko godimo le di santse di le ko godimo le gompieno jaanong ha e le gore di-toll gate di ka tsengwa le maloba bana ba bua ka yona mo palamenteng gore hela a lotlhwahetse a lo a re motho ga a tswa mo kahanka motho a tswa mo Windhoek a ya ko kahanka a gile ko a bereka mo Windhoek tsatsi le letsatsi utla tirong go nako le nako a o heta a o a kgetha a o heta a o a o a kgetha jaanong lo a reng a lo bora a ruri lo tlhwaetse e ba re nyaya ba gaetso e akanye ke gone ga ba botsa tona gore tona re batla go utlwa ka wena ka gore jaanong kganye kana e go lebile ke wena tona wa lefapha la dipalamo gongwe lo a e rera lo a idumalana mme jaanong mapalamente ba batla go utlwa le seshaba ka kakaretso mme mogopolo gongwe go santse o tla rekisiwa mo go rona mo gaetso ba eta mo mehala tona ene o e latotsa re nyaa ewa ga e akanyetse ebile ga e rerwe gope jaanong ga re itse nako tse dingwe go bua gone ke yana gore nyaa ya kgang ewa gotlhelele ga re bui ka yone ga re akanyetse ga nkitle a itiragala ebile ga nka e tsengwa tirisong e le ga go ntse go ya dingwaganyana gongwe go bogotla tona o sele pele gore nyaa kgang ewa yane kwa re e tsengwa mo tirisong dilo di tshwanaletse gakologola molao ono le wa fima molao lo le wa fima mo gaetso ono a tlosa mo kubukubu thata e ne e le wa dipenšene wa dipenšene gore batho ba ba berekang e tla re ga ba tlatsa dingwaga tsa bogodi ga ba tsamaya be le gore ba tla tsagela bontlha bongwe ga ke tora ke 70% kana 75% wa penšene madi a mangwe ga ta sala gate batho ba ba tsamayang ka dipenšene ba senya ka madi ba reka dilo tse di sa tlhokagaleng mme re ga go ntse go ya be le gore batho ba sokola ba heditse madi a hedile leo di tshwanaletse jaanong yana ya rerwa thata kgang eo go te molao go baakangwa ga jaana ba re o baakantse o tsentse tirisong o tsentse tirisong mme ke tsa gore kganyele ya gore ga o tsamaya ka bogodi a ke early retirement ka bo 55 kana ka bokae ga o tseye madi otlhe a mangwe a sala gate madi a ke one a tla go tlhokomelang a tla go salang tsa go tlhokomela kana e tla re yana ga o tla tsa 60 dingwaga di le masome a marataro ke gone yaano tla ba go na bontlha bongwe jwa madi a gago ba re ba lebeletse gore batho ba seka ba go sotlhega e nngwe e le yone ya re manamibia re tshelela mo sekolotong re ikgamile ka dikoloto jaanong le gone gore mme lebaka keng e wa le yone ke yana ya sekasekwa ke committing ya mapalamente gore mme go tla jang gore manamibia re ba re tshelela mo sekolotong se se kana-kana go raya gore go na le tlhaelo go raya gore madi a re amogelang ga a lekana ka kgwedi ga a lekana ke ka mo jaana motho o yang gone ko dikolotong kwa ga go adima go tlaleletsa nako le nako kgwedi le kgwedi wa chika ga le wa go tlaleletsa la le barui ko ga e kwa le bone ba itse gore nyaa mme ga o amogela madi a gago a kgwedi ya bogodi o bona kwa re o reka sele se ke disele ke eng o tsana mane ga le o e rekisa o tlaleletsa gore kgwedi o kgona go kgona jaanong ke mekgwa ya lamogaetso e le gore e teng mme ke ne ke eta ke re supa kgatlego mo ditiragalong tsa selegae mogaetso ka gore ga o sa supe kgatlego ka moso o tla utlwa o kopana le dilo e tla re go gongwe o tsa

a tselana kongwe e wa go kopana le toll gate go gong go eme go tela nya wa kgeta go a kgeto ya no le gone motho ya le tlhoko ka gore ga ke re se mmuso ga ise dumalanwe ya no gona le batho ba ratang go ka ipogololela mogodu e batho ba go ema di road block tse di sa itsegeng go gongwe mo dinage mo motho a re nya e ha gona ha o heta ha wa kgeta o duela bokana a re le tlhoko mogaetso e ha re tlhokomeleng gongwe le gongwe kwa re tsamayang teng. Ke na le metsotso e le lesome le borobedi, ke lebile nako ya borobongwe.

Bontshela mogaitso, ke santse ke na le wena mo songwa letsatsi la tshipi gone yana ke na le metsotso le merataro pele ga nako ya borobongwe. Ka nako borobongwe o tla tsa thulaganyo le ya alebokwe mme go latele thulaganyo ya rorisang mme ka nako ya lesome le bongwe ke be ke kopana le wena ka dikgang tsa nako ya lesome le bongwe mme re morago o tswelele jalo ka go amogela manane a a farologaneng a tiro la seshaba mogaitso mo songwa letsatsi la gompieno. Ditiragalo tsa ko Aforika Borwa mogaetso tse e sale re utlwa le go bona baagi ba mahatshe ba menogela ko matshe a bona ba ba senang didokumente. Jaanong potso e botsa gore mahatshe a mabapi le Aforika Borwa one a ipaakantse mo go kae, ka gore ga se botlhe ba e le gore ba tla tsaya ditshwetso tsa gore ba menogele ko mahatsheng a batsadi ba bona ba tlhologileng teng. Bangwe ke bana ba ba belegweng mo Aforika Borwa ba le dingwaga hela e le bagolo bo 20 bo 21 motho a re nna batsadi ba ka ke bone ba ba tswang ko bo Nigeria kana gongwe ba ba tswang ka ko bo Zimbabwe, nna ke belegwetse hala mo Zimbabwe mo Aforika Borwa ke gola hala mo Aforika Borwa ke lone legae la me. Jaanong malabanyana go ntse go na le tlhaloso go bua mo dikganya gore nnyaa le ga o belegwe mo lehatseng ga se gore o nna moagi wa lehatshe leo, go na le melawana mengwe e le gore e tshwanetse gore e be ka sala morago. Bangwe ba ikutlwa gore hela jaanong bana ba ba belegwe mo ba goletse mo ba utlwagala gore batsadi ba bone ke ba mahatshe a sele bone, jaanong a o ka kgaoganya motho le batsadi ba gagwe, a o ka kgaoganya kgomo kana mane? Potso ya botsa gore a go a diragala? Jaanong ke botsa yana ke re mahatshe a mabapi Aforika Borwa Botswana bangwe gongwe ba ka tsaya ditshwetso tsa gore nyame rona yana nna gongwe jaanong ke ya go batla bodulo ko Namibia kana ko Botswana. Ko Botswana re utlwa gote nya ba ithulagantse ha e le gore bangwe ba ka eletsa go ya kong, mme ke go sala morago melawana e teng ya lehatshe. Ha o le mokopi wa Motswana a re mokopi marago a thata, go raya gore ha o ya ko ga batho o sala morago melawana e leng teng, ke yone e tla go laolang gore re batla se le se le se, o tsena ha, o dula ha, o ema ha, ga gona gore o ka reng. Jaanong ke re ke ne ke go itisela jalo ka yone mogaetso, ke re a re ipaketse go ka tsaya thulaganyo ya a re a lebokwe e le gore e tla go gorogela jaana ka nako ya borobongwe, mme e re ka nako ya lesome botsa thulaganyo le ya rorisang. Go fitlhela fa mogaetso ke re a re kopane gape ka nako ya lesome le bongwe ka kgaso ya dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Party, mme bašwa ba kopiwa gore ba kgone go ka etela mafelo ao gore ba kgone go ka dirisa ditlhaeletsano tsa digital le go ka bona kitso. Bašwa ba ba senang ditiro kwa motsaneng wa Omatako mo kgaolotlhapaneng ya Tsumko West ba re ba rekisa dikgong gore ba kgone go ka na le letseno mme le gore ba kgone go ka tlamela masika a bone. Ba re tiro le fa e le bokete thata, ba re go ba tsaya nako e telele go ka rema dikgong, go ka di rura le go ka di kgobokanya pele ga di tla rekisiwa. Ba tlhalosa gore ba na le selekanyo sa dikgwedi tse tharo go tsena tse nne go ka kgobokanya dikgong le go di atumetsa pele ga di tla kgona go ka olelwa. Dikgong tsa boima jwa dikilogramo di le 800 di rekisiwa ka dolara di le 500. Ba re lefa letseno leo le le kwa tlase fela thata, mme ba re ga go jaaka ba tla reng ka gore ba tswelela ka go nna ba ntse ba dira jalo ka gore ga go diporojeke kana ditshono tse dingwe tse ba tla di dirang. Ba re nako dingwe ba ya go theogela ba sa ja sepe kana gongwe ba sena di dijo, mme gantsi thata ba tsaya tsone dijo tse ba di jang ka sekoloto. E re fa tuelo e goroga bontsi jwa madi ba duelela dikoloto tsa bone, mme ba tlhoke madi a gore ba kgone go itlhokomela le malapa a bone. Go nnele le ditherisano tse di tsweletseng gareng ga Namibia le Botswana, segolo thata go rulaganya mokgwa wa kgwebisano gareng ga mafatshe a mabedi. Botswana Investment and Trade Center e ne ya tlhalosa e gore go tlhokafala gore go ne le mokgwa o tla dirisiwang go tlhomamisa gore dilwana tsotlhe tse di dirisiwang mo Botswana kana tse di dirwang mo Botswana di kgona go ka rekisiwa mo Namibia, le gore bareki ba Namibia le bone ba kgona go ka nna le tshono ya gore ba kgone go reka dikuno tseo ntle le gore ba tse loeto. Mokaedi wa Botswana Investment and Trade Center, Moemedi Mokosi, o tlhalositse gore dipalopalo di supa gore kgwebisano gareng ga Namibia le Botswana e ntse e le kwa tlase fela thata ko ntle ga go kgwebisana mo go tsa diteemane le tsa lookwane. Ka ngwaga wa 2024, kgwebisano gareng ga Namibia le Botswana e lekanyediwa gore ke sedikadike se le sengwe koma bongwe tsa didolara tsa Amerika, mme ba re seo se tlhalosa gore go tlhokafala gore go tokafadiwe dipeeletso le kgonagalo mo dipeeletsong tsa kgwebo. Zambia o katolositse go sa duedise lekgetho mo go tsa petrolo le disele ka malatsi a le 90, mme le mokgwa wa go leka go gokoletsa badirisi gore ba seka ba gatelelwa thata ke ditlhwatlhwa tseo tse di yang kwa godimo ka lebaka la ntwa e tsweletseng kwa Middle East. Mokwaledi yo tlhomameng wa lefapha la tshedimosetso le bobegadikgang Thabo Kawana a re puso e katolositse go sa duedise lekgetho mo go tsa disele le petrolo go simologa kgwedi ya Phukwi e tlhola letsatsi go tsena lwetse a le malatsi a le 30. Kawana a re seo ke mokgwa wa go leka go thusa baagi selegae le bagwebi gore ba seka ba nna mo kgatelelong jaaka ba mekamekana thata le ditlhwatlhwa tse di yang kwa godimo ka seemo sa ditlhwatlhwa tsa ole tse di tlhatlogang ka lebaka la maemo a sa iketlang kwa kgaolong ya Middle East. Kawana o tlhomamisa gore puso e tla tswelela ka go nna e ntse e lebeletse seemo sa matshelo, kgatelelo ya itsholelo le ka mo go gwebisanang ka teng go babalela dikgwebo tse di potlana. Leano leo la na la simolodisiwa Moranang go tsena Seetebosigo a le malatsi a le 30 morago ga ntwa ya ko Middle East e ileng ya kgoreletsa thata go romelelwa ga lookwane go tswa ko ntlheng eo ya lefatshe, mme ditlhwatlhwa tsa lookwane tsa ya ko godimo thata. Mogaetso sana ke bokhutlo ya kgatso ya dikgang, solofela go ka amogela tse dingwe ka nako ya bongwe.

Torri jwale jwalo ka dipina le jele gore dipina je ja shore mere re monake go bana le jone re rerago ga o re re o le mokhi o le mokriste o le modumeri o utswa kgero mo pineng nngwe le nngwe jang ke sho bona ke go na dipina ke di thataganye gore o na mo ikheja go bane mokhi o epela yo gongwe o rumilwe ka kopelo ya teng gore a bone le ka mokgwa le mohuta mongwe wa magokwa e le gore ba epela manje kopelo tse dingwe o hitela le gore bapedi ba tshola dikema go tswa mo baebeleng ba di opela mme ga ntse a epela ka moreji o hitela le gore re sikinya moya re sikinya dikakanyo le maikutso e jwale go ke re mphemetse masake.

annete mosadi wa molata ha gare a belega lesea le bitswang ka la Ismael ka le lengwe la matsatsi ha masa a Isa Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le lesea la gae ga re go lefelela metsi a fela ke mo mosadi mogolo a ileng a molatlha fase a titimela pijana a wa fase ka sefatlhego gore a seke a bona lesea ga lešwa ke moo go neng go a tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se bonate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlhatlhathela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa go fela.

0: ngwana ke monka kukuhela. So ha o sena lorato o se pelotelele gantsi ka o kgona, o sa itse go buisa ngwana gantsi ka o kgona, o nne pelotelele, o nne lorato tota segolo hela o bole motho yo o lorato, ka gore gape o seka wa nna le tlhaolele mogare ga bana. O seka ha ba ka lemoga gore o na le tlhaolele mogare ga bone, ke gore tsotlhe di a lomonoko. Ee,
1: mme o tlare ke eng baruti mara ba tlhopa wena gore o bereke le bone?
0: Ke gore kgodiso e ke ileng ka gone, mosadimogolo o ileng a re godisa bagolo ba he godileng le bone e le batho ba tumelo, he ne he rutilwe tumelo, he tlhola he rapela. Ke gore ke gone ha baruti ba ileng ba bona gore he nya yo ruri ruri, ke sone se ba ileng ba ntlhophela gore ruri ke bereke le bone, ke le pelotelele, ke se ka ke sena le itseme lepe mo sengwe le sengweng.
1: A go na le sengwe se gongwe molaetsa o tla o neelang moreetsi, sengwe se o ileng wa se ithuta mo botshelong se o bonang se le botlhokwa thata?
0: Bareetsi, ruri santlha-santlha sa botlhokwa, he itse gore ga re itshelele, re bopilwe ke Modimo, re a o tshelela. He ithute gore e nne one wa ntlha mo sengwe le sengweng se e leng sa gago, se o se digang, a ke mmereko, a ke go le go ithuta go lebogela Modimo sengwe le sengwe se o se digang, ka gore ke ka one o nang le thata eoa, a wa robala, a wa tsoga, a wa ja, a wa tlhola, o lebogele letsatsi ke e sa leng o lala, o kgotse, o godisitse ka yone, o gone ile thata ya gore o kgone go tlhola o dira. Ke one helang kalwana yang he ikanye Modimo.
1: Rawe, kwa bofelong gantsi re utlwa ka dikgokgontsho tsa bong, borre ba ba ntayang bomme, gongwe bomme ba ba ntayang borre. O tla re go ya ka wena seo se se bakwa ke eng?
0: Yo ma ruri, a o bona dilo se se tona dilo tse gantsi tse dingwe di leriwe ke bojalwa. Batho ga ba itse gore tota bogolo rona batho bantsho ga re itse go ka re bojalwa, go ka nwa bojalwa ka tshwaneno. Bojalwa ke jaaka ngwana, ga o ka boruta gore ga o nole o bole motho yo o itumelang bo a kwaela le yone, mme ga o ka re o nole o borata dikomango, o borata go ntaya, o borata di-stray, dilo tse tsotlhetse aa ke tsone tse le di jaanong ruri bojalwa ke jo entle ke bolere dio di le dintsi tse di sa siamang.
1: Ke a leboga.
0: Thank you ma.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

na e salentse tsi tsi sitse mo bekeng e fitileng. Masipala wa Tsumep a re bagwebi ba batla mega mo mahelong ba kopiwa gore ba tlose ditafole tsa bona mahelo le borulelo le tsotlhe tse ba ntseng ba di dirisa fa ba ntseng ba rekisetsa teng go simologa ka moso. Motlhankedi Khuduthamagana Mausa Tshwere wa Masipala Frans N Kali o kopa bagwebi gore ba tlhomamise gore lehelo leo le be le ka kgona go ka berekelwa mo go lone go simologa ka moso. Enkali o tlhalosa gore go emisiwa ga kgwebisano ya bagwebi ba mo mobile ke ga nakwana, mme a re le gone go tlabe go tla lekelela gore fa ba tsweletse ka go gweba go tlabe go tla kgoreletsa tiro le go tsenya pabalesego ya bona mo diphatseng. Puso ya Aforika Borwa ya re e setse e tsweletse ka go tiisa molao wa phudugelo morago ga dikgoberego tse di neng tsa tsoga tsa megwanto ya go ema kgatlhano le baditšhaba ba ba sena dipampiri tse di maleba segolo thata go tswa mafatsheng a Aforika. Seemo se ntse se ya magoletsa mo Tautona Cyril Ramaphosa o ne a itsise leano ke le setseng le bekilwe ke puso e sale mo masimologong a kgwedi e fetileng. Puso ya re e simolotse ka go lebelela thata mokgwa o molawana wa phudugelo o ntseng o dirisiwa ka teng le dikgotlatshekelo le go tlhomamisa thulaganyo ya go busetsa batho kwa mafatsheng a bona gore e kgone go itlhaganelesiwa. Tona mo ofising ya ga Tautona Khumbudzo Ntshavheni o ne a bua seo mo phuthego ya ntlha ya kabinete jaaka nantsha pego ka ga thulaganyo ya puso. O tlhalositse gore dikete di le 35 tsa batho ba ditšhaba ba ba ntseng ba le kwa Aforika Borwa ba setse ba boetse morago go ya kwa mafatsheng a bone. Tona o tlhalositse gore dikgotlatshekelo tse di kgethegileng le tsona di tla simolodisiwa mo maitekong a go reetsa dikgang tsotlhe tse di maleba le batho ba ba ikopelang boagedi le go nna mo lefatsheng kana go tsena mo lefatsheng leo. Ngaka e go begwang a na a lemogiwa ka bolwetse jwa Ebola e le lwantlha go ka tsena ko fora o fodile le go boela ko gae. Ngaka eo yana ya tlhatlhobiwa jaaka e goroga ko fora mo kgweding ya Seetebosigo le malatsi a le 23 a tswa ko Democratic Republic of Congo kwa go tlhagogileng bolwetse teng jwa Ebola. Tona wa lefapha la botsogo wa fora Stephanie Rest a re ngaka eo e setse e dule mo kokelong mme a boetse gae. O tlhalositse gore ke lwantlha ko fora go lemogiwa bolwetse jwa Ebola. Ka ngwaga wa 2014 mo nakong ya go tlhagoga ga bolwetse kwa mafatsheng a bophirima jwa Aforika, balwetse ba le babedi ba na ba tswa ko fora mme ba na ba tsena ko ba ba ba lemogiwa ba na le bolwetse. Ngaka go begwa e ne e le mo sefofaneng sa Air France mme a na a tsweletse le go supa ditemothi tsa bolwetse. Ba bangwe ba ba tlhano ba ba neng ba le mo sefofaneng le bone ba setse ba lemogilwe mme ba setse ba tlhaotswe le go sirelediwa ka e le mokgwa mongwe wa go laola bolwetse. Mogaetso sana ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang, solofela go ka amogala tse dingwe gape tshokologong eno ka nako ya bone.

Bontse mogaetso ke santse ke na le wena mo nakong eno ya motshegare. Ke na le metsotso e le lesome le boraro go tswa mo nakong ya bongwe. Ke tlabe ke na le wena go tsena ka nako ya bobedi, mme tla re ka nako ya bobedi mogaetso go bua go tsa thulaganya mmino wa jazz go tsena ka nako ya boraro, mme re ka nako ya boraro go botsa thulaganya mmino wa baratani e tla gorotsang ko nakong ya bone. Nna le wena re bere kopana gape ka kgaso ya dikgang, mme re morago ga dikgang o bo tsa thulaganyo ya tsa metshameko. O tla bo kopana le modirakanano wa Madikgwe yo o tla ba goga le wena jaana go tsena ka nako ya borataro, mme re ka nako ya borataro mogaetso ebele gore o tla tsa thulaganya ditherisano e tla go gogang jalo go tsena ka nako ya bosupa. Nna le wena re kopane gape mo primaneng ya letsatsi la gompieno ka nako ya bosupa, gora gore mo nakong ya motshegare re tisitse mmogo jalo mogaetso, re lebile melaetsa, dikitsiso, ditumediso mogaetso tse o tla bona le tsone. Ke tlabe ke tla go amogela mo nakong eno ya motshegare letsatsi la tshipi, kgwedi eno ya Phukwi mogaetso e tlhola malatsi a le matlhano. Jaanong ga go ntse jalo santse le magorogo mašwa, gompieno yana ke lone letsatsi le la botlhano mogaetso, be le gore bana ba setse ba dule ka out weekend. Jaanong batsadi go raya gore mo nakong e ke go thuba lebelego ba baakanyetsa gore ba boele kwa dikolong. A batsadi ba utlwe jalo gore bana ke gore ba menoge gompieno ka moso go raya gore ke sekolo, ba ba le ko sekolo mogaetso, sekolo sa tswelela di-out weekend mogaetso kgwedi le kgwedi ba tla. Jaanong ga ke itse gore a gongwe ba go boa batla gape kgwedi e hela e. Jaanong kganya di-out weekend le yone e batla gore e rerwe sentle go buiwa ka yona mogaetso, ga ke itse gore

Wana wa e bona jang gore me e a ya tlhokagala, potso ke gore a ya tlhokagala kana jang. Ke tsa gore rotlhe re ne re tsena dikolo re nako di-hosteleng kwa ee, me ha ke gakologela sentle ka paka ya rona re tsena sekole e ne sa le o ile ee, wa o ka go tswagela kwa sekolo se tswala yaano e tla gae ee, ga go ne go sena out weekend ha gare ha out weekend ba utlwa malabanyana a la ga gore nyaa go na le out weekend ee, bana ke re ba tshwanetse ba ye ko gae mme jaanong e matsapa go raya batsadi tshwanetse re ba rulaganye go go tsaya bana e ba boe gape ba rekelwe dilwana gape ba boele ko sekolong go le yana ga motsadi ono ka ba rekela dilwana tsone tse ba di tlhokang tse kgwedi le kgwedi o ba di romelela ko sekolong kana o ba di isetsa ee, mme a la gore kgwedi le kgwedi e be le gore bana ba ga a re nna le tumelo e ntseng ke ya le gore bana ba tla dira sentle ga ngwaga o hela re batla maduo a botoka ee, re batla gore bana ba ba dirile sentle ba tshogegile sentle jaanong a bana le nako e e lekaneng gore ko sekolong kwa ee, ha e le gore kgwedi le kgwedi nya a bae gae kgwedi le kgwedi nya a bae gae ee, dilo di tshwana le tse itsholelo e thata mo gaetsho e thata ga e tshwane le maloba ee, mme jaanong akanya go tlhola o bona bana ba gae ka ee, gantsi thata gone ka di-out weekend-e bana ba bangwe ba batsadi ba senang dipalamo go a gaekiwa ba ema mo ditseleng mo ebile gongwe ba bangwe ba goroga bo maabane ko gae ba bangwe gongwe ba go goroga gone gompieno ngwana a ba re nyaana ke gone ke gorogang go raya gore na yaanong ke dula beke ke a ikhutsa ke gone yaanong ke tla boelang ko sekolong ee, re bua ka dikgang tsa nnete mo gaetso ga se go buela go itirela nnete e e sa keleng pheko ya kgang ya di-out weekend yaanong batsadi ba reng ka yone a lo siame ee, a lo siame re bona batho ba bangwe ha go na le kgang e le gore ga ba dubelane le yone batho ba ema ka dinao batho ba ema ka dinao ba tshwara megwanto ba bopelela ba go buisana le baeteledipele ba thuto gore nyaa ba gaetsho nyaa ha e le gore ke kgang ya gore bana ba duele le ko hostele gore ba dule nakonyana ewa kana weekend-e a go buiwe hela go rulagangwe nako tse dingwe motho bua le bone bagoge ba thuto ba ka ba re nyaa di out weekend tse dingwe ga se gore bana ba ka tswa ha ba sa kgone ba ka sala o dira thulaganyo le motsadi yaanong ha badiri botlhe ba hostele ba tsamaya wena o dira thulaganyo le mang ngwana ga go tla sala le mang o tla ja eng a o tla bo itse gore o tlhokometswe ke mang dilo di tshwana letse go matsapa mo gaetso ee le yone ga e tlhatswege sentle ka gore go botlhole go sa utlwa le gore nyaa buang le rulaganye bana ba kgona go sala ha ore wa botsa nyaa ga go kgonagale kganke gate ga gona dijo tsa weekend gate dijo tse bana ba tla dijang ka weekend di be di seo ee yaanong gore mente ga ke itse gore o romelela yang dijo ko dikolong kwa o romelelala dijo tsa kgwedi kana dibeke weekend nngwe be le gore dijo ga dio ga di a isiwa kwa gote nyaa bana jaanong gankga ga ba kgone go sala ka gore ga gona dijo ba tla ja eng ee jaanong a batsadi ba raya gore ha go teme duelang $100 batsadi ba ba bana ba mo hostele gore bana ba sale a batsadi ba tla palelwa ke go duela $100 yo wa kgotsana jang ke tsa se ka yela ke re go ntse jalo mme ke motho la go akanyetsa o ipotsa gore mme dilo tse tsa di out weekend te di tla tsama yana go tsena leng di tla tsama yana go tsena leng mme e re ngwaga ga o hela baruta bana batsadi botlhe ba thuto baba ba re bana ba dire sentle re batla maduo a mantle ee ba ba lebala gore bana ba ntse ba tlogela kgwedi le kgwedi gote ba e gae nako e nngwe ba tlogelwa ba tshwaragane le ditlhatlhobo ba ithuta leng gote bana ba tle gae ba tle go ithuta akere gote batsadi ba tla go rotloetsa bana gore ba ithute ee ba bangwe ba sala ko dikolong kwa gote ba dira di-extra classes gotlhe mo ke matsapa motsadi o rulaganya o duela madi gore ngwana a kgone go ka thusiwa mo taga di-subject kana dirutwa tse dingwe tse le gore a ba le bokoanyana mo go tsone yaanong thuto gate ya tshwaraganelwa ke motsadi morutabana le motse ka gore ngwana ga gola ke wa motse o godisiwa ke motse ga se wa batsadi ba gagwe ka nosi mme tshwaragano e le yone a ke yone sentle a ke yone sentle
kana gongwe.

go ntse mogaetso ke le motho ka pina gagwe ke tswelela ke ana le ene mogaetso mo nakwena ya motshegare mme re le mo maitisong a letsatsi la tshipi mme re solofela gore tla re ka nako boedi mogaetso e be le gore yaanong o tla tsa thulaganya mmino wa jazz mme e latele jalo ke thulaganya mmino wa baratane mme na lona re kopana gape ka nako ya bone. E rile ditlhwatlhwa tsa dipetrolo mo gaetso di kgona go gokotsega malobanyana ha mme ke tsa gore mo kgwedi e fetileng tota ke gone ha ne re utlwa gore madi a dipalamo le one kwa ra gokoditswe a ke ra okeditswe go ya ko maelong a a farologaneng go ntse go ya jang mo go ba ba etang go tswa mo go ba abetse go ya ko Windhoek kwa ke bo 230 mme ke ana ha o lebelela selekanyo sa go tswa mo go ba abese ke ra mo Windhoek go ya ko bo Swakopmund e go nayang dikilometara di heta makgolo a mararo 350 kana 400 hour le gone batho ba diola selekanyo sa bo 230 jaanong motho wa nagana wa ipotsa gore ha o ka tsaya selekanyo la le Windhoek Chibarongo o botsa selekanyo sa Marintal Windhoek le gone jaanong ka ha botlhaba ka ha go bona kware batho ba botlhaba ba na le madi ba duela tlhatlhonyana tse di kwa godimo ga se lone leina le la cattle country le go tweng kgaolo ya mahekeke ya balemirui ke barui ba kgomo lo duela hela go duela hela ga re botse dipotso gore ke eng ha motho o na o bapisa tsone ditlhwatlhwa tsone tse a motho ga o lemoge gore nyame sengwe kware ga se a siama sengwe ga se monate mahelo a kgakala a duelela madi a lekana le ya go ba abese dikilometara di kana bo 400 kana bo 250 e nna selekanyo sa madi a go ba abese hela jaanong ga ke itse gore jaanong ke ma o tshwantse gore a tsene mo tsone dikgang tse ke ma o tshwantse gore a leke go baakanya a ke ka gore ga gona dipalamo tse di tlhomameng gareng ga Windhoek le go ba abese kana jang motho o nagana hela o ntse o ipotsa ire malobanyana hala go ntse go na le dikhumbi naptalene ga ke itse gore a o santse na le taolo ka yana mo go ba abese Windhoek ga gona dikhumbi ga di tlhole di le teng ke dikoloi hela jaanong batho ba ba tsamaya mogare mo ba le gore le bone jaanong ba bone tshono gore nyame a ba tsene mo kgwebong a ba tsene mo kgwebong mme go bua thata ka ga go baakanya tsa dipalamo mo lehatshe la rona ke tsa gore bana ba tsaya maeto ba ko ba Aforika Borwa ba ko Botswana le ko matsha mangwe gore hela yena le kgona jang tsa dipalamo lo di laola jang dibase dikhumbi lo di tshwanaletse mme hela kwano ga kitse gore ke eng kware ga go sepe se se baakanyesegang lebelela hela renke hela sa ntlha ga o tsena mo ko abese a gona le renke e le gore ya re botlhe ba kgobokanela ha tshwantse gore yana ga o le mo kwabese o boya ko renkeng wa go pagama o ya ko chinena o ya kwa minos o ya talismane se a o ya rano se a o ya Windhoek o tshwana ke gore o bole gone ha renkeng hala ha yana renke e le one e rile ga e tla baakangwa batho ba godisiwa go tswa ko bolabang ba kwa go ne go le manganga bangwe ba santse ba ema kong ba reng ya go lekong go kgakala jaanong ga ke itse gore mme go ka dirwang gore go baakangwe direnke sentle akanyala gore gompieno ba ema gapele ga go na le makala go tswa ga bospara ga mabenkeleng ga le go lebaganya le diofisi tsa namra setlhare se e le gore se lebagane le

di ofisi tsa pele tsa Batswana, Batswana bana ba le hong ba koa hong, ga ke itse ba batla go thusiwa ka noga, motho a tlala a re nyale ka moso lo bolosio ha ba ba tsamaya ba hudugela ka kwa ga tsela, gote mokala wa chaka, mokala wa chaka. Gompieno ke le gong hela mokala wa chaka le seriti ga seyo, Batswana ba hudugile ba mo letsatsing, ba bangwe bone jaanong ba mo seriting se se namileng se se iketlileng. Kore ke heta ka yone ka gore ke dilo tse motho o di bonang ga o ela tlhoko o lepa o re he, kante Batswana bone gongwe le gongwe hela ba thusiwela ka tlhogo ya khudu ebe le gore ba shuta, ba shutela kwa, shutelang kwa, shutelang kwa, e sale go tswa ko boaminose, go iwa Kouri go tla go tsena mo botshaka, shutelang kwa, shutelang kwa, go hitlhela leng, jaanong me go santse go iponatsa hela gore nya bagaetso, shutelang kwa, e santse le hela, e santse e diragala, e santse e diragala, ga ke itse gore jaanong me, re tla leka go ka dirang, a re a lemoga kana ga re lemoge, mme ha o sa lemoga mogaetso o lemogelwa ke batho, batho ba re agisantse le bone ba re lemogetse ba itse gore nya Motswana o ipapisa le ene hela, o ka na a tlosa modumo hela ke beke ya ntlha ntse a nganga nganga, beke ya bobedi go kutitse modumo, beke ya boraro o tseno o agile le ene, kgwedi jaanong lo a lekana lo baagi lotlhe ka selekanyo, mme jaanong ke re ke yone kgang e le gore e teng, ha o le motho o lepa dilo tse wa di bona wa lemoga gore shutela kwa, shutela kwa, go itlhela leng. Ke ne ke hetela jalo ka yone mogaetso e le go akanya le gore nya, mme le wena a le wena o e akanya jalo, o e bona jalo, kana gongwe wena o e akanyetsa le go e bona ka go sele. Ke na le metsotso e le 13 pele ga nako ya bobedi.

presumo ke ba tiwa SFM ke melodi ya ga Sibongile Khumalo fa fitile are Mountain Shades o ile alatelwa ke Abdullah Ibrahim fa are Mananbar ke ke sekiretse melodi mretsi ke kha ke tlelwa ke mogopola gore ba opedi ba pedi ba basetse ba boetse jalo ko moping wa bone ba ile go ka ikhutsa ja ka re bua mretsi ka puo ya rona re batho ba go ikhutsa ka kagiso potso ke gore talente ya bone moretse ke mang o ithutileng sengwe mo go bone ke mang yo leng gore o tlile go ka latela jalo mo motlhaleng wa bone ke potso tse e leng gore tshwantse ra dipotsa moretse re le batho ba e leng gore re santse re le mo botshelong jo bo ka kwano re santse re kgona go ka tlhaeletsana re bonana ka sebele ga ke re e le gale fa e le gone o tshubang jalo seromamowa sa gago kana fa e le gone o laelang seromamowa sa gago o itisitse lena mpho slanger ka lenaneo la mmino wa jazz moreetsi mo TYSFM moreetsi mme a ke go fe yo o latelang Hugh Masekela wa feta fa ene a opela a ikuela jalo ka tlala moreetsi mme a bua ka mokgwa e leng gore re itlhokomolosana moreetsi ke gopola nako ga re gola ko motseng ko motsaneng o montlenkle wa Hugs moreetsi o ngwama a ne a tsholela ba bangwe ga ke re le bone ba re tsholela jalo moreetsi go le monate re thusana o itse e le gore ga gona ope yo o nang lentlela gone ra itse gore fa o tlhabile pudi sebete direkwa moreetsi o tsholela ba bangwe le bone gore jalo ba kgone go ka latswa loleme moreetsi ba kgone go ka tshegetsa sebete sa bone a ke go fe Hugh Masekela o opela ka tlala moreetsi kgang e leng gore bogolo mokgalong ya maheke ke kgang e leng gore e tlhobaetsa pelo jalo ga o lebile dipalopalo tsa bana le ditšhaba tse e leng gore di amiwa jalo ke tlala o ka latelwa jalo moreetsi ke moopedi o ka latelwa moreetsi ke Bokane Dreyer fa ene a opela a re kgalagadi

kuretse bo kanide ya re o fitile jalo kana o wela o wetsa jalo fa o pela a re kgalagadi moretse fa o itse kgalagadi ke sekaka se e leng gore go na le batho ba e leng gore ba ile ba nna jalo le thata moretse botlhale moretse le keletso ya go ka tswelela go ka ga jalo mo sekakeng sa kgalagadi mme re bisa batho ba bakgalagadi jaanong moretse ka gone o agile mo kgalagadi ga se gotwe ke selo se e leng gore ga sena mosola kana ga gona bontle moretse gone ga o etse tlhoko batho ga ntse ba e leng gore ba aga mo dikarolong tse e leng gore ga di na metsi ga di na tlhabologo ga di na se ga di na se le moretse ke batho ba e leng gore ba na le jalo maatla le thata le botlhalo jo e leng gore bo feta ba bangwe gompieno moretse a re ba keteke ka mmino kana molodi re o fiwa ke Becky Mseleku fa a re celebration morago o ka latelwa nyaganyka latelwa ke Eric Nomvete moretse a re reetse Becky Mseleku fa a re celebration fa re boa moretse ke tle go ka go laela mme le gone go ka go gomotsa.

ke e e re fetileng ka yone nna mpho moretse ke bola morago ke re a thetse go ya pele mo stationeng se sa rona sa Tiwa FM e ne tetso e leng gore ya itumedisa keo se se sentle moretse ka Judith Sepuma fa a re you stole my heart away sela sentle mme o sale ka kagiso nna le wena re kopana mo baking e latelang ka nako e tshwanang kagiso

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Eso so ele robongwe go tswa kona konya go ya abode mo sromo sa go sa morato sa tiwa ya sa fa botsa botsa ke go be di sa kala ka go re di tsogo le te ku tsotsene tsa le fatse u di be di sa lo ga mo ga ke na skepe sa ga noa de submarine tla ga nyarana ya tsa metsa me komana kongena ya abode tla berele mo go o fitlhela kana ko ele ya borataro re bua tsa metsa me komatsa tsilena la gompieno motsa tsilena la tipi go diena ya Phukwi e balamalatsi a le matlhano.

bobedi metsotso e masome a robedi le bobedi e bua jalo ka wanahi no setsa setlhopha seo sa Morocco. Morocco e tla etelela pele ka dino tse di pedi kgatlhela letlhopha seo sa Canada mo second halfong. Motshameko o heletse jalo ya gona ka go extra time. Mene ya re mo 8 minutes eng hela wa extra time re bona jalo motshameki o le bare ke ene Rahimi a ne a nosetsa setlhopha sa Morocco nno ya boraro. E bena jaaka setlhopha sa Morocco se iponetse phatlha ya go tsena gona ka go di-quarter finals, go raya gore setlhopha sa Canada se boela kwa morago. Bana ba le gona ka ko Houston Stadium mo tsatsing la maabane. Congratulations Morocco, ke dingwe tsa ditlhopha tse tsa Aforika tse e le gore sampe di le mo teng ga galiki ba sampe ba itshwareletse mo nakong ena ya gompieno, ba tla ba tshameka motshameko o montle thata. Sampe e le bone hela ba e le gore re eme ka bone mo metshamekong ena ya FIFA World Cup. Re lebeletse jalo ditlhopha tsone tsa Aforika tse e le gore sampe di le teng mo teng. Ga mmogo le setlhopha se le sa Egepeto le bone ba sampe ba le teng, mmela ga le bone ba tla go tshameka ela ka nako e le ya bobedi. Ke re ka re ka letsatsi la bobedi ga ba tlabe ba lebane le setlhopha se le sa Argentina ka nako ya borataro go reka ko Atlanta Stadium. Tsone ditlhopha tse pedi tsa continent ya Aforika tse e le gore sampe di kgaratlha mo nakong ena ya gompieno. Congratulations Morocco, o ba kgone go fetela pele jalo gona ka ko di-quarter finals ke sengwe.

ba cricket man of the match ya go go Jan Vreeling ele gore ke ene na dira bontle jalo mo motshamekong o gare ga setlhopha sa FNB Eagles le VDAB Cricket Association. Sampe re le gone foo motho yo montle ka tsone tsa cricket, gakologela jalo gore go tla nna le metshameko ya T20 series ye le gore tla be e diragala monogae. Mme ebile re lebeletse go bona jalo setlhopha sa Cricket Eagles se tlabe se thulana jalo le ditlhopha go tswa gone ka ko Uganda, Tanzania, Hong Kong, China go metshamekong yoneo. Metshameko e ga se metshameko hela e tlabeng e tshamekiwa hela ka gore ke metshameko. Metshameko e ke gone go leka jalo go kgobokanya madi, go kgobokanya thuso e leng gore e neelwa bana ba e leng gore ka dinako tsotlhe ba iphitlhela jalo ba sa kgone jalo go tsenelela tsa metshameko. Ntateng ya gore ga ba kgone go bona ditsompelo tsa botsogo, segolo jang re bua ka bana ba basetsana ba e le gore ga ba kgone go tsenelela tsa metshameko. Ntateng ya go bo ba tlhoka ditsompelo tsa botsogo jaaka bo di-sanitary pads. Jaanong e tla be e le gone go leka go kgobokanya madi a tla thusang bana ba gore ba kgone go bona ditsompelo tse di tshwanang le tsone bo di-sanitary pads. Jaanong motshameko e tla be e le mahala mahala go tsenwa mahala, o sa tlhokane le gone gore o reke tekete. Mme gongwe ga e le gore mosamaria yo o molemo o ka reka tsone di-sanitary pads pakete e le nngwe hela, wa re wa go bogela jalo ditlhopha tse re yaka di tlabe di itaisana borathana bo tla o tshwere sengwenyana se e le gore wa go se donate gone ka kwa ko gating ka letsatsi lone la metshameko yoneo ya T20 re lebeletse jalo motho yo montle mo kgweding ena ya Phukwi e bala malatsi a le 21 di-26 tsa ka July go reka ko HP Oval metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobongwe. Uganda e tla be e thulang letlhopha sa Hong Kong. China mme tla re ka letsatsi lone le o nako ya bobedi setlhopha sa Capricorn Eagles sa monogae the Eagles ba le bona jalo letlhopha sa Tanzania. Tsatsi le latelang Phukwi ya bala malatsi a le 22 July a le di-22 go reka ko HP Oval metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobongwe setlhopha sa monogae sa the Eagles wa boa gape ba thulang letlhopha se le sa Uganda e tla re ka nako ya bobedi setlhopha sa Hong Kong China se lebane le sa Tanzania. E be re kgwedi ya Phukwi e balabalatsi a le 24 metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobongwe Tanzania e botsana batsogo le setlhopha se le sa Uganda mme ka nako ya bobedi setlhopha sa Capricorn Eagles ba lebana jalo le setlhopha seo sa Hong Kong China. Tsatsi le latelang kgwedi ya Phukwi bala malatsi a le 25 re ntse re le gone ka ko HP Oval metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobongwe the Capricorn setlhopha sa monogae se lebale letlhopha sa Tanzania. Nako ya bobedi Uganda be e lebanang le Hong Kong China. Phukwi bala malatsi a le 27 ko lebaleng la FNB re bone setlhopha seo sa Hong Kong se lebana le sa Tanzania. Tlabe le metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobongwe mme re ka nako ya bobedi re bone setlhopha sa the Eagles sa monogae se lebana le setlhopha sa Uganda. Tsatsi le latelang Phukwi ya bala malatsi a le 28 ke re borobedi gone ka ko lebaleng la FNB setlhopha sa Capricorn Eagles ba ba lebale le setlhopha seo sa Hong Kong China. Tla re nako ya bobedi gone setlhopha sa Tanzania be se lebana le sa Uganda. Hela jaaka ke boletse botho montle gore metshameko ena e tla be e direlwa gone go leka go rutuntsa setšhaba le gone go ema nokeng basetsana ba e le gore ba iphitlhela jalo ba sa kgone go ya ko sekolong kgotsa ba sa kgone go tsenelela tsone tsa merero ya metshameko ntateng ya go tlhoka ditsompelo tsa botsogo jaaka bo di-sanitary pads. Metshameko e tla be le mahala mahala re tsera jalo mahala mme hela ga e le gore o mosamare o molemo tla tla o tshwere jalo
paketeng.

Rini seromo sa go sa mamarato sa tiwa ya sa fa. Ara go gela go go tsene tsa rugby. Re lebeletse jalo motshameko o motona-tona e le gore o tla bo diragala gone ka ko Hage Genkop Stadium. E tla be le mo kgweding ena ya Phukwi balamalatsi a le 19. Metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobedi. Re tla be re betse go setlhopha se le sa monogae sa Velvicia. Se tla be se le bana le jalo setlhopha sa Blue Bulls. Ya, tla be se le bana le setlhopha sa The Blue Bulls, Isim Bulls. The Blue Bulls. Tabe le jalo mo kgweding ena ya Phukwi e balamalatsi a le 19. Gone ka ko Hage Genkop Stadium. Ticket di a rekiwa ba re main pavilion. E rekiwa jalo ka lekgolo le $50 di-dollar tsa Namibia. $150 per person. Ticket ya general yone. Bagolo ba e reka jalo ka $80 ya di-dollar tsa Namibia. Tlhogo e le nngwe ya motho. Bana ba e reka jalo ka $50 per person. Bana ba e leng gore ba dingwaga tse di kwa tlase ga borataro ga mmogo le bagodi bona ba tlabe ba tsena mahala gona ka ko Hage Genkop Stadium. Baithuti ba e leng gore ba tlabe ba tla ba apere paka ya sekolo le bona ba tlabe ba tsena mahala. Ga e le gore o batla go reka ticket ya gago online o ka etela jalo eticket.my. Na ke gone kwa e le gore o ka tsena teng go reka ticket ago go ipaakanyetsa motshameko o tla bo diragala gone ka ko Hage Genkop Stadium 11 tsa ga July. Metsotso e 30 go tswa ko nakong ya borobedi bo mosou ba tlabe ba bula dikgoro. Tlabe re ntse re le gone ka kora go bona gore tlhopha tsena di tlabe di tsamaya-tsamaya jang. Velvicia le setlhopha se le sa Blue Bulls. Sampere le gone foo motho o montle re ne re bona jalo setlhopha sone seo sa Velvicia se ne se tshameka le setlhopha sa Zambia. E ne le motshameko o montle tota a setlhopha sone sa Velvicia sa monogae se ne se dira bontle ka go rata setlhopha sone seo sa Zambia ka dino tse di 71 kwa tse di 12. Velvicia 71, Zambia 12. Re congratulations Team Namibia. Bana ba dira bontle borre bao o motshamekong wa bone wa metsotso e 80. Motsho montle gona go na le metshameko ya Castlebet Cup ye le gore re tshwaretse gone ka ko Rehoboth motsatsing a la maabane. Ke motshameko e le gore o ne wa tlisa bapalami le beng ba dipitsi go tla go rakana gone ka kong mo mabelong one ao a lebelo la dipitsi. Re bua jalo ka mabelo a e leng gore a ne a sponsoriwa jalo ke bone ba Castlebet Namibia ka madi a kanang ka $300,000 e le nngwe ya di-evente tse di tona-tona tse di kopanyang jalo ga se beng ba dipitsi le bapalame ba dipitsi go tla go go tla go tabogisa dipitsi tsa bone ba gaisana jalo ka dipitsi tsa bone. Lebelo le re ne le tshwaretse go reka ko Rehoboth motsatsing lone a la maabane. Re bone ba le malwanyana ba tla ba ntse ba itseela jalo dietsele mele ga le Woodland Ridge wa Junior's Racing ba ne ba tswa bana ba nna bone ba fenyi ba Castlebet Cup e nna bone bo mampudi ba ikgapela madi a kanang ka $50,000 mo lebelong leo la bone. Woodland Ridge wa Junior's Racing lebelo leo le ne le tshwaretse gone ka ko Rehoboth mo tsatsing la maabane. Mena rabona jalo Golden Fire of Commerce Turf Club bone ba ne ba tsaya jalo ba nna ba fenyi

Anzala motsomo intermezzo tsonele se melebongwe go tsala go nya go ya bo rataro ya bo tlhano re bile na go ya bo rataro sa berele gone fa motlhaganyeng ya rona ya tsa metsameko stationing sa go sa machao chile tiwa ya safa are lebele jalo motsomo ntle metsameko yena ya FIFA World Cup are lebele se jalo di tlhopa tse di tsabekile botsatsi lone la mabane gore di tshamekile ka mokgwa o ntseng jang ga kologela jalo gore ne ra bona botshameko ka gare ga setlhopha sele sa Paraguay le setlhopha sa France di ne tsa tshameka motsatsi la maabane gona ka ko Philadelphia Stadium. Setlhopha sa France se ne sa nota setlhopha seo sa Paraguay ka no e le nngwe go le fela. Re bone motshameko o ne o tabogetswe ke ba le bantsi setlhopha sa Morocco se ne se tla sebetsa sa Canada ka dino tsa tharo go le fela. Setlhopha sa Morocco se dira go tlala ka diatla le gone go fetela ko pele ko metshamekong ya di-quarter finals. Setlhopha sa Colombia se biditse sa Ghana mo tsatsing la maabane ka no e le nngwe go le fela go reka ko Kansas City Stadium. Setlhopha sele sa Argentina se biditse sa Cape Verde ka dino tse tharo go tse pedi mo tsatsing la maabane ba ne ba tshamekela gone ka ko Miami Stadium. Tshamekong eo ya FIFA 2026 FIFA World Cup ga o felele gone fo le motsatsing la kamoso ke tsa tse re tla be re na le motshameko tota motsatsing la gompieno re tla na le motshameko wa setlhopha sele sa Brazil le Norway. Brazil le Norway di tla be di tshameka motsatsing la gompieno ka nako ya lesome di tshamekela gone ka ko New York New Jersey Stadium nako ya lesome motsatsi la gompieno. Brazil versus Norway kamoso motsatsi la mosupu legolo gone go tla be gona le metshameko le mebedi. Setlhopha sele sa Mexico se tlabe se lebane le sone sa England ba tshamekela gone ka ko Mexico City Stadium. Portugal e tlabe e lebane le setlhopha sa Spain gone ka ko Dallas Stadium e tlabe le ka nako ya borobongwe motsatsing lone la kamoso aka metshameko yena ya 2026 FIFA World Cup e ntse e tsweletse pele. Letsatsi la bobedi le gona go tlabe go na le motshameko re tlabe re lebeletse motshameko ole wa setlhopha sa United States ba tlabe ba thulana le setlhopha sa Belgium ka nako ya bobedi gona ka ko Seattle Stadium. Kwa Atlanta Stadium go tlabe go na le motshameko wa Argentina le Gepeto ka nako ya borataro. Switzerland tla tshameka le setlhopha sele sa Colombia ka nako ya lesome motsatsi lone leo la labobedi kgwedi ya Phukwi ba lamalatsi a lesupa ka laboraro go tlabe go sena motshameko. Motshameko o mongwe o tlabe le ka tsatsi la labone ke yone metshameko e re tlang re lebeletse bobogautshwane motho mo ntle ya FIFA World Cup se lebala jalo gore Brazil le Norway di tlabe di tshameka motsatsi la gompieno ka nako ya lesome New York New Jersey Stadium. Re betso tswele se mele bone go tsena go nya go ya a botlhano ura ya bofelo ya thulaganyo ya tsa metshameko re bile jalo na go ile ya borata

H Le Garden Boys aba tlabe ba tsameka motsebogo wa bone wa makhaola khang ke tsa jere ke a ka ditlhopha tsena di tlabe di le ka go lwela jalo sejana sone sa Awilo Stephanus Open Tournament third edition ga go lwela jalo gore mofenyi o tla ba ikgapela madi a karang ka dikete tsa didolara tsa Namibia di le masome a babedi le batlhano 25,000 Namibian dollars a ikgapela le gone le di-gold medal a ikgapela le kitty e ntšha go raya gore ba e le gore ba tlape ba tswa molaemong la bobedi ba tlape ba tsama jalo ka dikete tsa didolara tsa Namibia di le some le boraro 13,000 Namibian dollars mo tournamenteng yone eo ya Awilo Stephanus Open Tournament. At the semi-finalist, but about the Beba, Tamajaloka, 6,000 Namibian dollars. Kabungwe, kabungwe. Yado, Aribuaja, Namotu, Monterre, Lebelete, Motsameko, Hagaragaskopa, Selesa, MPS, H, Hamokole Garden Boys. Ba ile gore ba tlabe ba tshameka motshameko wa bone wa makgaola kgang gore ka go Commerzbank Stadium ga re itse gore mo go bone ke bafe ba ile gore ba tla ikgapela jalo madi a kanang ka 25,000 Namibian dollars madi a betswe jalo go neelwa Mampudi wa sejana sone sa Awilo Stephanus Open Tournament o tshwere montle ke lebeletse jalo metshameko ya Euro Under 19 e tsweletseng pele jaana go na le motshameko o tshamekang wa setlhopha sele sa Serbia sa Under 19 le Croatia Under 19 ba mo legatong la ntlha la motshameko wa bone ba setse ba le metsotso e masome a mararo le boraro 33 minutes ba ntse ba le mo motshamekong wa bone melega le setlhopha sele sa Croatia sa Under 19 mo nakong ena gompieno ke sone se e le gore se tsere ke eta pele ka no e le nngwe go le fela ke bale ba e le gore ba tsere ke eta pele ka no e le nngwe go le fela go setse go nnile le karata e serolwane e ne tsweng jalo motshameki wa setlhopha sele sa Serbia sa Under 19 re bua jalo ka Renkovic D setse a tsere jalo karata e serolwane belagalago ka lebelela jalo setlhopha sele sa Croatia mo nakong ena ya gompieno se se tsereng keta pele a ba re ke sone se e le gore se laola motshameko mo nakong ya gompieno a ball position ya bone e kwa godimodimodimodimodimo a o lebeletse jalo le setlhopha sele sa o e bapisa le setlhopha sa Serbia go raya gore ba laola motshameko ka bile ba na le di-shots tse pedi total shots ba tsamaya ka tse pedi setlhopha sele sa Serbia ba tsamaya ka lefela ga go legale jalo gore ba mo legatong la ntlha la motshameko wa bone Croatia Under 19-1 Serbia Under 19-0 nayo ya Croatia ya setlhopha sa Croatia Under 19 nositso jalo ke motshameki o le ba re ke ene Shelfy metsotso e le robongwe fela motshameko o simolola ba nosa selo go na le motshameko o mongwe gape o tsweletseng gone mo metshamekong eo tournament eo ya Under 19 Euro Under 19 Ukraine mo nakong ena ya gompieno motho yo montle le bana le setlhopha seo sa Italy Under 19 Ukraine Under 19 le bana le Italy Under 19 mana go ngena go mpieno setlhopha seo sa Ukraine Under 19 se tsere ke tapela jaaka re bua jana ba metsotswe masoma mararo le botlhano ba ntse ba le mo motshamekong wa bone ba mo legatong la ntlha e mele ga le go lebela jalo setlhopha sele sa Ukraine Under 19 ba setse ba na le dikarata tse di serolwane di le pedi setlhopha sa Italy mo nakong ya gompieno ga ise se nne le dikarata ga o lebeletse mme setlhopha seo sa Italy le ntswa se kgakgatha ko tlase sese seno se mela ke bone ba e le gore ba tla ba ntse ba laola bolo sentle mo nakong ya gompieno ha o bapisa le setlhopha sone se e le gore mo nakong ya gompieno se tsere keta pele ka no e le nngwe re bua ka setlhopha sa Ukraine Under 19 mela setlhopha seo sa Italy Under 19 ke sone se e le gore mo nako ya gompieno se tla se laola bolo sentle mme ebile se tseletse pele jalo ka di-total shots ka tse robongwe

ja khot zala botho botle ne re tla re le gone fa na le wena motho ga nyorna ya tsa metsameko re tla re le beletse jala metsameko ka go farologana be ke re sele ba le gore tsa zile ka mo se tla beletsa zile la bofelo go tla be go tswalwa jalo ikwadiso yone ya NBC marathon tsatsile ka bo se tla beletsa tsile la bofelo ya nung ikwadise go salega le tsile ka mo sopela ga le ya kwa bukhutlong go le ka lo fela motho mo tlhaba tsatsile na la gompieno mo go tsa metsameko ke tsone tsela gore ke tla ke go di tshwaretse ke le bogela go botla o na le nna bona kongena gompieno re di tse Sirumo masago sa tiwa ya safa bitila ganya rona ya tsame tsame ko. Merbo ga pere tere kopana khanti jana. Mara ofela ga dina go ga di khantsana go ya busupa. Tabe ke go tsatsa fitlhela kana go ile ya borobedi. Tswela pele. O na tsore di tse sirumo masago sa tiwa ya safa maso sa rata ngara tiraji.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

le bone go tsena go nyago ya bo supa o sa tsologolo go amagala jalo dikgang tsa bofelo tsa tsatsi la gompieno jo mo dira bo ga pere go bana se bo a boane mo tsatsi lena la tsipi go diena ya phukwe bala mala tsala matlano ke submarine popota mshimane kaka pa tsena tsa radio poi poi stationing sa go sa mo chao chela ga sa ka tlhabolo go tsamana tropo kholo vendik mo tsema kholo the capital tlabarele mmogo go fitlhela ka nako ele ya bo robedi ke di maneng ya tsatsi lena la tshipi go tsaya jere o ipaakanyeditse tsatsi le ka moso ka re tlabe re pega beke e ntšha tlabe re pega beke e ntšha botsatsi lone la ka moso ke tsaya jere ai o rulagantse sengwe le sengwe se e le gore wa se tlhoka motsatsing la ka moso.

Hontsela mo tshomantle re setse ka metsotso fela le masoma ma bedi go akona konya go ya borobedi ya re tlabere kgaogana ne le Beyonce, Saint John, Wizzy Key, the Blue Ivy, ba the brown skin girl. Mela gale ke go itse jela botho mo ntla gore ha ke tswa gone fa kha so re tlabere kgolaganya le bone ba Sorobomwa sa National FM. And tatenya mabaka a re fitile o tla re inela diatla metsi motho mo ntle. Ha re tlabe re ikgolaganya kgotsa re kgolaganya yalo kgaso ya rona le bone ba National FM go simolela ka nako ya borobedi tlhelela mo mosong go raya gore o tla ba go tsaya jalo ka nako ya borataro o tla ba go tsaya mo go bone ba National FM. Batho ba mantle ke tsayakere o ithulaganyeditse beke ya kamoso, beke e tletseng ya kgwedi ya Phukwi e tlabeng e simolola matsatsi le a kamoso. Hei go se rrame ke a se utlwa ke le mo ntlo kgaso ka kwano gantsi ntlo ena ya kgaso e ga e ke nna tsididi mo go kalo-kalo mme yaanong ke a se utlwa ke tsaya ke re ko ntle kwa go tsididi serame se sa betsa ba tepoloapi ba supa jalo gore matsatsi le a kamoso go na manotoropo kgolo a re apareng dijesi tse di utlwalang wa di bona tse o kare di apompiwa tse go batla re di apara ka moso mo mosong ka gore serame sena se tlabe se betsa se kokota go batla re apere bothithonyana.

lapilweng lapang ha mokhankhan ha Fidelis kopang utsile utsile.

Pide bu sisha ba yal fatse la Brazil mana ko yen kille kare nyaa ya hopini jana ki prima net la be itume di sa Brazil khatlano le Norway. Brazil ba mo maemo a mas maemo a borataro mo FIFA ranking. Norway masuma mararo le bongwe. Are tse ne pita are tse se fela sa bo sisha ba sa Norway.